0: tulang apapun am sa kumas cekam notok ula all swi atok padu inuina tu sa singa
1: yus
0: iya inaik
1: a politsi raporti da sa ut
0: ka
1: uya si sa kossima gami tuttun ni attut makasi na kossima put
0: sa
1: ta ayungit na sa na raput
0: ya
1: angut marlut
0: sa uya si sa katak ki ulsotiu inga sa tessami
1: pingasungum mas uku utattussaaluaram atas angerlartussaarisimagaluarput
0: aa
1: politiis attaviinerartariars
0: simallutik
1: suu
0: aa
1: uani pisoq aasianni poq taamaasillun politiit ujaasillut aa huli helikopterit atorluaram ujaasina aalartissima poq aa tas aalartilaaginnartit paasiinneqarsimapput attumiitungooq orsoruyorlut
0: aa som najuraalarsimaguuni
1: tassa su nalusimagamikkum immaqa ayunginnama ayungit
0: ilaqquiyen quinarussu
1: iam
0: amnutat tullinngorpatit
1: api saqqummiarseqqammerpu uan aama atlantic music aqqutigalugu illineq
0: aa
1: taaktusarnaariartigu atulerpaat seqernup qalipaatai
0: takanna